0: Okwu mere ahụ
1: o wee biela ekele marịa jupụta na agwaso saba nwere gị ịdị ngozi n'etikpo niile ọ dadị ngozi n'afọ jesu marịa dị asọ nne nke chiọma ebe ndị ahụ kịta nwanyị
0: ya bụrụ anya ya onye nke skuul dị asọ
1: o wee maghị itosi nata nkwa nke kraịst
0: arịrịọ
1: anyị na-arịọ gị o chukwu ịrịọ ekwesị anyị n'ime obi anyị anyị bụ ndị njem butere ozi wee mara ịwara arụ nke kristi nwa gị site n'ahụ ya n'obi ya ebata n'ụtọ na mberede n'ọnwa ya site na kristi ire n'anya
0: ka mkpụrụ obi ndị niile kwarenụ gara aga
1: site n'ekpere nke chukwu azụ ike na ndụkwa
0: ọchịchịrịna na nwa na mmụọ nsọ
1: ịtụ ọdịzi na kịta na ekpere mmiri ebe ebe ame
0: n'afọ nna
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado barịsta Dr. KK Ezekwelu Ezekwesịlị nwa Ojoto.

0: Antum kai nagari. Ọ dị ka nwere ihe na-achọsi ike.
1: Eyi o. Ọ bụ akacha heat pump. Ụdị ahụ ji iwe n'ọnụ ma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere, na nkụji niile nke arụ, ngwungwu, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baa na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: TerraQ or Rapjoy or Leash Taste.
1: Mana mufo do ndi madana ya ma ititita hasi agucha bia ka mu bu phone go sigi otu oseme la anya ugbu a onye nwe m na arahura nye mi ihe ufodu ona amaya anya ya osetigo ka were ohere a me auto update ka anyi chere ko change ege nka bi ezigbo sign ka mu we banye me cloud backup nwe kwa ndidi obere oge onye nwe m ga abanye ge 3 ehe Obanye go, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko di ya Bruno na aze yuzi ha. Ima kwa na mo atori ima ihe nini neme online. Ngwala anya, ki hud nbogi iti mo tata.
2: Jineke, teta mse rubu agula.
1: Gini ka ngwari unu?
2: Sa anya ki mirio, ka phone di app ime obule nelu data ge. Tiye yana auto update gi, lemo onwere app ime prezoro na kukune erige go. Meche tabo ndi nana ye yuzu, mpobuli itiere data na phone gi.
1: Mwa, ako phone gambo. Oburu ni dozi data go fuma, miaya, fichono.
2: What you thought that data guitar? Leave it 100.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwungwu, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na banya na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Rubbers Limited.